No reira tomo mai ki roto i te whare i tikanga. Tēnei hōtaka kei runga ake i tēnei haora. Ka tīmata au ki te kōrero mo te manua. Nā i te hanganga mai o te ao e iu matua kore me wana kaimahi. Ka whakatō kia e ia he manua ora ki roto i ngā mea katoa. I runga i tōna ake ritenga, i tōna ake ritenga. Ka whakahāngia e rātau he manua ora ki roto i te whenua, i te moana, i te ngāhere, i te ika, i te manu, i te karerehe. E ngā mea ora katoa. Ko i anō te mana e kia nei ko te manua whītiki kia hei tētahi mea ki te tupu, i runga te ritetanga o tōna āhua. Ko te mauri tapu e taia ai te hono ki ngā wāhanga e rua. Ara, ko te wairua, ko te kikokiko. Ko te mauri anō te mana whakawehe, no reira, ka memeha noa, ā ka mate taua mea. Nā te manawa ka tupu ora te tangata. He manawa ka whiitikihia, he mauri ka mau te hono. Ko te hunga mate ko wehe kōtau i te hono. Ko te manawa ora, he wāhanga tērā no te ahi kōmau. Ara, ko te ahi tapu pīrau kore o iō matua kore. Ka tīkina e tāne nui ārangi te wānanga. Ka mauria ki te tāhuhu ki reira tanuai. Ara, ko te kōrero e kia nei. Ka rokohanga atu rā, ka riru iho ai ngā kite o te wānanga. Ka tiritiria, ka paupaua ki papatu ānuku. Ka tahi ka tahuna e ia he ahi tapu hei manawa ora mo te wānanga. Hei ārai tia hoki te wānanga. Kia kaua te tangata poka noa e uru atu ki reira. He oi, nā te karakia, ka paua he manawa ki runga i ngā mea i hangaia e te tangata. Pēnei he whare tapu. He waiho ana te karakia hei manawa tapu mo te whare. Pērā anō te aroha, kua ia tērā he mana tapu, ka pūpū ake i te patu manawa. Ko taua manawa hoki i aro mai ia iu matua kore. Ina e nei nā ka huri atu ki te kupu manaki.